nke kwesị na akụnye ụnụ na ndị igbo nsogbu agaghị stọpụ ụnụ. Ike mmụọ ọjọọ niile onwe gị ga stọpụ gị, mana ezinụlọ gị unu ga-enwetara ebe sara mbara. Ebe Jehova nyere ụnụ n'aka unu ga-enweta ya, alụ ụnụ unu ga-enweta ya, ụlọ ụnụ unu ga-enweta ya, site n'ike nke dị n'aha Jizọs Kraịst unu ga-enweta ya, unu ga-enweta ya, unu ga-enweta ya. Ikwere ya tie amen, ikwere ya tie amen, ikwere ya tie amen. Weliere m aka gị elu tie tie, o Chineke m kunie, nye m ike m ji enweta ebe sara mbara. Tie tie Jehova lee kunie, nye m ike m ji enweta ebe sara mbara. Mepụọ ọnụ kpee ekpere, nye m ike m ga-eji nweta ebe sara mbara. Mepụọ ọnụ gị, nye m ike Jehova m ga-eji nweta ebe sara mbara. Ya kapakata, ọ bụghị n'ike mmadụ, ọ bụla ka ọ bụ onye nyere ike inyere ya.

kpara anụmanụ shinapụ awụrụ n'ala kaịka awụrụ n'ala spirit niile awụrụ n'ala ndị ọfọ niile akụrụ n'ala na-ekwu okwu megide m ịba n'ebe m sara mbara ọbara jizọs sachie ha ọnụ gbalie ọbara jizọs ga-elu tie ya etie ana m ezipụ ọbara jizọs ka ọ sachie ọnụ ọbara ọkụkọ ọnụ ọbara anụmanụ ọbụla ọnụ ọbara mmadụ ọbụla snapụ niile mmanya ọkụ niile awụrụ n'ala ndị chiri aja n'ala ntụ niile nke agbapụrụ mmiri niile nke awụpụrụ iji megide m ọbara jizọs sachie ha ọnụ maka takatakata reke pakatakata reketeketekete reketeketekete